0: Kopinya lagi dah.
1: Boro.
0: Uyang lo.
1: Himdi.
2: Pajo zarabo hanyo hai tetang sarasa mungkunalanyai. Hello, good morning, bye. Good morning, nanobo. Ang uzun hezamarani somorzit. Ang samung tangsa kananai tima tei tiyo. Hambai bai. Hambai nanobo padi gozoro sung kunalanyai sinita ku. Somorzit ni kanatok sakman irasamung.

0: thấy bộ thường mong ứng cái chồng gỗ nãy đã lên tây Morocco bộ thường này tây Amunokari Kanawo tây bộ Germany Peruge France tây Puglia nè July ông cái nước này mà này France tây Sweden Germany football hay đến cái hai nhà hay sự rồi tới sinh kỷ sinh nhật sinh nhật FIFA World Cup nè đá bóng sự rồi tới tini khna sabo sabo thường này abro say mà lại kia Seng belai kena sini baga ke kisah ka kamani tangi hemal le thasingu wang saka tabuk suk zora pano asuk zora ti bulan sini seng mani tabuk suk zora sini baru tak kotor aro tengani sugui maya. Abon bagi belai kena tong tong satu ni bising ti alka hak dorogo ke aboni palai jagai nai jagai tengsa ke tongu hun pano sini aro hongke kisisa ka somza ka tijak am hai hai engai tongu sini o Ha kotoroke. Padin ganke hanyo hai sing singnani thangla yunai. FIFA World Cup ni tei obuno bai thak ang singmung. Tong nai apuno kai bu ang te hisan rok no renai tabu su jotte total match chengjang nai ajaga wo 104. Om sukta match chengjang nai tei final log aburo kato. Apa rupai khobaya koi? Padahal kita pay tiga gol tadi jadi semung FIFA World Cup itu nai. Padahal kita kau tu kerangsak sabu tong ya segi nale nai. Ya segi mana ya gulon angbono semung sengsi nai. Tapi ni pay tak ni FIFA World Cup ni tu ye semung. Hello.
1: Hello banyak belai sedih berkaham kelomung ya karo.
0: Aku di berkaham. Aku lam sego pandawa sagari samuka.
1: Angyang Sipandra Parani, Ravindra
0: Devurama. Dah kongke ang sengnai sini FIFA World Cup 2026 ni Puglia bufrun bojoran sini sengzak. Mane Puglia ya agin ya takla ni det sari. Mane tabuk je sengzak itong mani bos hal ni sini sengzak.
1: Bozaga
0: o ang seng salapya kya. Seng bod ini sini din cai mi apa no bod det koi tarik ni sini sengzak asa kan serai serai cai mana hai mana tong zaku mana koi tarik sini tabuk tenggai tong mana koi tarik sini sengzak
1: football pula seng mana ka pula seng mana baru tarik keke
0: aw dah aku hambai 11 Jun ma agar tarik sini sengzaku pula opening ceremony amor gua pepang khobzak bla
1: Aw,
0: dah aku hambai.
1: Hambai banyak.
0: Hambai. Padahal zarawo, seng Simon lagi ada, seng lagi ada, salah lagi. Kena tu tu rasa mungtang so zarawo, kena ini lain. Seng kena ini, orang debar mabai, bini kuktui, rasa besar rasa mungno.

0: Pai deh ke kok dugu payang tong ma bagai amu pai thago ang saiman ke ang norok nibisingo saiman ke ba chachidi saiman yakhe ba ang saikhnara sine ta kisa semungo bahola sine pai deh ta kisa semungo bahola ni sakang kok dugu kaisa pai jak tong ma ba ya sakai nyalai nai kok dugu krungsa ba sabo bato. Hello.
1: Hello.
0: Hello, lam sogo di folga ham ya foro.
1: Hello, bai ko nun ya de duo nun ge simi pe men bai. A bo doi chok ka ta yang pe na ka simi ta ko ya san ko kha ta ma se khana tong ya de duo to do.
0: Hmm.
1: Ya man ki sha.
0: Au, ang ta sha sai khana de piu nai. A sing mung na ang ta sha no sai khana de piu an.
1: Nun da ko sai khana de.
0: Sini baru tak kau tahu ni bisingo, boh toke bapta ewardman, B A F T A.
1: Ah, mungkin toke yang berjuta nasi.
0: Aw, hamba dia kau berjuta nasi, ya tak kau bisingi kok siapa sahaja.